Nine taka mung kwaha yola wi upushera na wira nrimpuwa mga evenyero ya usha. Emara fafa nete laho 5 horas ni 29 minutos. Ohile kalava nihala ulula e programa o tapulala e makwa. Nira honto wa otene osha ni okumi uorere.

10:30, saya akan kemau gitu, kum sambika. Basim, hiayi, okuari kapam, tulo le meso, provincia ya manike, kwa kusimani gua, presidente, wanchila mabonon, nope, distritu, ya guru. Kota kumul chibasi kupanga nyesu ngarba kuari kapam, ni, wano, wari nkulama, sirindando osion, kuipika la basi, idanda uru ya wandu, ikuwa pika na ya kuti pa kusanga lalam ama sambiki, ni wandu wali mkulama silinda ndosyo pa kambaga chitu kuko akuna kumangu yetu, kumsambika nga danda ulam tuli umpepe, we tuli wa wairisi wairisi radio msambike na ngolo jama wairisi akuna kumangu yetu kumsambika.

wakuzi na nituwa machongezi. Sabona alimu chika mani chote kusweje. Nyatu kuchai fatu. Banyi manyeti na kukula mkutu chila kulaka. Asi alimu watu kumbonemu. Mwakuza wakula nga jamani.

0: 와, 저 카라타 아이리고 티티 집이 있다.
1: 이야야 리마 나카이카 고닝고 푸나푸나 자루양가
0: 아나 난데시안 요란 와리란치 뭐지.
1: 아 리마 야리포 마시구 예와 마리라 뭐에모
2: 카페나 와린딘자라.
1: 이야 이와야 마부이노
2: 아나 이야 마리라 뭐에모 타위손체 포세티 버부이노 ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila tapenya kankopia kakokadwa
1: wasiya kulila
2: upenyana yura ni wango ofuna iwe imafunika kulengeza chikondi
1: alima ine ndilibe nthawi yochita vimenevo
2: ine ndifana navo namphowana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndilindi ntchito zambiri zochita pakhomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji ndavitulukira vumenevo.
2: Basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino ndichita ivo. Yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapomalila ndi madandaula kupunda ndisiye ndikukumbatire.
2: Wapenya umoikhalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi ndina ngati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwajikufuna mwana wako suwakhale ukondwa ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.
3: Yesu wakula bwino naponda itulukira siri ya neba.
4: Ae, ndaitime.
3: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yowa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
4: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
3: Etu, yowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka ama mpacha vipacho hivyo vipezekana kumichi.
4: Basi tu kukulikulekana kumachu kwake.
3: Yaya munanga. Ninda afera anemba. Nakamba kuti nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
4: Asafu angala nikampira nkanimini. Nampo ine ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie zijita vimwevu.
3: Etwa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
4: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakale uolimba. Wanjelu. Ndu wakula bwino. Kati mwana waneba.
3: Utopenya. Kusonda. Kuli ndichi pata pata.
4: Yae. Basi. Tizazonda.
0: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.